0: Madalla, tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga wasu masu sauraron DW Hausa, Alhaji Murtala Aliyu Kofar Atiku da baban gida Tukur, dukkaninsu a birnin Sokoto dake Najeriya, da suke cewa shin waɗanne matakai ake bi wajen yin rijista a jam'iyyar siyasa da sharuɗan da ake neman cimmawa? Domin samun wannan amsa, wakilinmu Muawiya Abubakar Sadiq na Sokoto ya tuntuɓi Farfesa Yahaya Tanko Baba, malami a sashen koyar da ilimin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usman Danfodiyo.
1: To akwai ka'idodi na kundin tsarin mulki, kuma akwai ka'idodi na ita kumar zaɓe. Ka'idodi na tsarin mulki su ne doka, wanda doka ta tanada cewa kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin ya shiga jam'iyya ko kuma ya rijista jam'iyya. Amma kame haka akwai ka'idodi da ta ya cika su. Na ɗaya dai dole su zama da cewa sun samar da kundin tsarin mulkin wannan jam'iyya. Dole kuma su fitar da wata manufa ko aƙida ta wannan jam'iyya. Dole su zama da cewa suna da shugabanci na wannan jam'iyya. Dole kuma su tabbatar da cewa suna da karɓuwa ko kuma samuwa a aƙalla kashi 2-3 na ɗaukacin jihohi 36 da ke Najeriya da kuma birnin tarayya a Abuja. Kuma waɗannan mutane da ke so a yi musu rajista ba za su kasance ƙungiya asiri ba. Za su kasance ƙungiya ce buɗaɗɗiya wadda aka fanta kuma aka sai da take gudanar da ayyukanta. To idan suka cika waɗannan ƙa'idodi za su iya tunkarar ita hukumar zaɓe domin su gabatar da waɗannan hujjoji na cewa ga manuhohinsu, ga alamun jam'iyyarsu. Kuma alamun jam'iyyarsu ba zai saba da wata alamar jam'iyya ba. Sannan kuma da alamar jam'iyya da taken jam'iyya ba zai kuma zo ɗaya da alama da kuma taken wata jam'iyya ba. Sannan kuma duk alama da taken da mutane suka sama a matsayin ƙungiyar siyasa wadda suke so a yi mata rajista a jam'iyyar siyasa, to ba zai zama yana da alamar cin zarafi ga wani mutum ko wata al'umma ko wani yanki ko wani ba'alin mutane ba. Zai zama da cewa take ne ko alama ce wadda zamu iya cewa tana ba da saƙo ne ba tare da zolaya ko cin zarafi ko cin mutuncin wani ba.
2: To Farfesa, kamar sai jam'iyya ta cika waɗannan sharuɗa ne, misali take iya takarar shugabancin ƙasa?
1: To in ta samu rajista jam'iyya, ta samu rajistar hukumar zaɓe, ta cika waɗannan ƙa'idodi wanda ga kundin tsarin mulkin ta, ga shugabancin wannan jam'iyya, ga ofisoshinta aƙalla kashi 2-3 na jihohin Najeriya, ga kuma aƙidunta, ga manufofinta, ga alamarta, ga takenta. To kowace jam'iyya tana da 'yancin ta tsaya da ɗan takara tun daga matakin kansila har matakin shugaban ƙasa. Babu wani sharaɗi da aka gindaya aka ce sai jam'iyya ta kai kaza sannan za ta iya tsaye da takarar shugaban ƙasa.
2: Shin Farfesa, akwai jam'iyyun siyasa har nawa a Najeriya ganin fitacci ba su wuce guda 4 ba haka?
1: To akwai gade abinda bayanai suka tabbatar yanzu na hukumar zaɓe, akwai jam'iyyu 21 a Najeriya. Amma mun san da cewa fitattu cikinsu kaɗan ne. Idan kai magana jam'iyya mai mulki wato ta APC, kai magana jam'iyya adawa wadda zamu iya cewa yanzu ta ɗaiɗaice wato PDP, za ka zo ka samu wasu jam'iyyu masu tasowa, wato ana magana ADC, African Democratic Congress, da NDC, National Democratic Congress, da kuma Allied People Movement, APM, wadda yanzu ta samu ma ɗan takarar shugaban ƙasa, da kuma ABGA wadda ita ma tana mulki musamman a jiha Anambra ta kudu maso gabasicin Najeriya, da kuma PRP wadda za mu iya cewa tsohon jam'iyya ce tun jamhuriya ta biyu. To idan ka ɗebe waɗannan jam'iyyu wanda fitattu ne, za ka iske duk yawancin waɗansu jam'iyyu za mu cewa 'yan abiyar rimani a shakiɗa. Za ga da cewa ko a matakin ma jiha da wahala ka ga sun tsaye da gwamna. In ma sun tsaye da gwamna, za ka zo ka iske ko ofisoshi takamammu babu su a jihohi, saboda haka ba su da irin wannan karɓuwa, ba su da kuma ƙarfi da za su yaya ta manufofin jam'iyyunsu.
2: Wasu na cewa jam'iyyun siyasan nan suna da rauni musamman ma a wannan lokaci. Shin ku kuna ganin haka nan ne?
1: To jam'iyyun siyasa suna da rauni domin abinda jam'iyyar siyasa aka fanta da shi shine aqida manufa sannan ita wannan aqida manufofi na jam'iyyu sune ke daga jam'iyya sune kuma ke bata damar ta tallata kanta cikin al'umma shine kuma al'umma ke ribibi domin shiga jam'iyya to a wannan lokaci ta jamhuriya ta hudu musamman a wannan yanayi da muke ciki dan mai cewa jam'iyyun siyasa hatta da jam'iyya mai mulki a mataki na tarayya sun karanta ainun abinda ya shafi manufa da aqida sai ka rasa menene bambancin wannan jam'iyya da waccan jam'iyya shi yasa ma za ka ga cewa ƴan siyasar suna ta sa'ayi suna ta safa da marwa daga wajen jam'iyya zuwa wajen jam'iyya saboda babu bambancin manufa da aqida manufofi da aqida tsakanin wannan jam'iyya da wajen jam'iyya yau da sai zaka iske wani jigon dan siyasa a wannan jam'iyya gobe yafi ce ya shiga wata jam'iyya
2: amma me ka kawo haka farfesa
1: to rashin waɗannan taskatattun manufofi da aqida wanda kuma zamu iya cewa mafi aksarin jam'iyyun siyasa wanda akai ma register a wannan lokaci ba jam'iyyun siyasa bane wanda suka samu asali daga al'umma jam'iyyun siyasa ne waɗanda ƴan siyasa ɗaiɗaikunsu suka kafa domin cimma manufofinsu na kafa gwamnati na samun mukamai na kuma biyan buƙatunsu zamu iya cewa kamar sabani abin da ya faru jamhuriya ta biyu da jamhuriya ta uku da jamhuriya ta uku da ta rushe da jamhuriya ta daya inda zaka zo ka iske a mataki na unguwa zaka zo ka iske shugabancin jam'iyya wakilcin jam'iyya hatta gida zaka zo ka iske akwai gidaje wanda suka shahara da cewa su wannan gida ɗan aqida wannan jam'iyya ce a mataki na mazaba zaka iske wakilai da shugabannin jam'iyya a mataki na local government zaka zo ka iske wakilai da shugabannin jam'iyya idan aka tashi daukar zartar da manufofin jam'iyya zaka zo ka iske ba mutane bane wayanda suke a Abuja sune ke zauna su zartar da hukunci akan yadda ake tafiyar da jam'iyya a'a ana samun ra'ayoyi na al'umma tun daga ƙasa tun daga anguwanni ya zuwa muzabu zuwa kananan hukumomi zuwa jihohi zuwa yankuna har ya zuwa mataki na ƙasa sana'a aiwatar da al'umma mutane suna jin jam'iyyar tasu ce kuma su shugabannin jam'iyyar suna jin cewa jam'iyyar ba tasu bace ta al'umma ce amma sabanin abin da ke faruwa yanzu jam'iyyun siyasa na yanzu shugabannin jam'iyya su adda jam'iyya ko masu mulki su adda jam'iyya saboda haka zaka zo ka iske mutane an kace mutane daga jam'iyya babu alaka babu jin cewa wannan jam'iyya tamu ce a wancan lokacin da jam'iyyu ke da manufa manufofi da aqida ko ba a zabe zaka zo ka iske ana ayyuka na jam'iyya ana gudanar da taruruka ana gudanar da wayukan al'umma duk wani abu ya tashi na ƙasa zaka zo ka iske jam'iyyun siyasa sun shiga kafafen watsa labarai sun shiga motoci sun je anguwanni sun je garuruwa sun je wurare daban-daban domin isar da manufa ko kuma matsayar su kan wata manufa ko ta gwamnati ko ta al'umma ko ma ta duniya amma sabanin abin da ke faruwa yanzu jam'iyyun siyasa zaka gansu suna gudanar da ayyuka ne kunun idan lokacin zabe yayi
2: to farfesa a matsayin ka na masanin kimiyyar siyasa yanzu ana batun cika shekaru 27 na wannan mulki na demokradiya ganin akwai shin kamar misali a ganin ka to akwai ci gaba
1: wallahi bai aka samu abin da ya shafi demokradiya musamman abin da ya shafi jam'iyyun siyasa wanda sune ginshikin demokradiya to zamu iya cewa gara da yanzu a wannan jamhuriya ma zamu iya cewa shekara 1999 zuwa 2003 zuwa 2007 zamu iya cewa jam'iyyun siyasa sun yi tsayuwa da karfi da manufofi da aqida da kuma tafiya da al'umma sabanin abin da ke faruwa yanzu abin da ke faruwa shine mutane sun kasa ma sanin menene bambancin wannan jam'iyya da waccan jam'iyya babu aqida ba manufofi babu shugabanci na gari kowace jam'iyya idan tana da tasiri a wannan lokaci da muke ciki zaka zo ka iske tana da rikici na shugabanci yau jam'iyyar PDP wadda ta yi shekara 16 da mulkin kasa yau babu ta saboda matsaloli na rikici na shugabanci
2: kamar kai menene kake gani ya kamata a ce sun yi
1: dama shine aikin jam'iyyar adawa kuma shine demokradiya ba za ta ginu ba sai da karfafa karfafun jam'iyyu na adawa kuma aikin su shine su kalubalance jam'iyya mai mulki su tallata ma mutane gazawar wannan jam'iyya da manufofinta da aka sin abinda tace za ta yi domin su kuma su samu karbuwa su samu dama a zabe su su mai gurbin jam'iyya mai mulki mun zaci lokacin da aka samu canji a 2015 na kwace mulki daga hannun PDP da APC ta yi dan muka ce to an samu wani ci gaba babba a demokradiyyar Najeriya tunda har an iya kwace mulki daga jam'iyya mai mulki kuma jam'iyyar adawa ta karbi mulki sai kuma abin ya koma zamu iya cewa garaje da yau yanzu abin da muke faruwa shine jam'iyyar adawa ita su kansu an daidaita su zamu iya cewa zarge-zarge sun yawaita cewa gwamnati da jam'iyya mai mulki tana amfani da karfi da hukumomi na gwamnati musamman hukumomin shari'a domin haddasa rikice-rikice na shugabanci a cikin jam'iyyun adawa domin a daidaita su a hana su sukuni
2: to farfesa wannan tunda misali zarge-zarge ne kamar kai a ganin ka me ya kamata su sai su jam'iyyun adawa
1: ya kamata ayya abin da ya kamata su ginu kan aqida da manufa kuma su tsare doka su tabbatar da cewa kudin mulki ba shine zai musu fitila ba wajen gudanar da ayyukan jami'in su idan suka ce abin da ya dame su kawai su yi gogoriyo samun mulki ko samun shugabanci cikin jam'iyya ko kuma danne wasu ko kuma ɗaya diba takeici tsakanin su to lalle jam'iyya mai mulki da gwamnati za ta amfani da wannan dama na farakar da ke cikin su ta ruguza su amma idan suka hada kansu suka zama tsintsiya madaurin kide alaƙalla a cikin jam'iyyu da cikin jam'iyyun su suka samar da shugabanci ingantacce suka taskace manufofin su suka tallata ma al'umma kila watakila al'umma su ga alfanun manufofin su kuma yayu su zabe su
0: farfesa Yahaya Tanko Baba malami a sashen koyar da ilimin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto a Najeriya

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardun ku daga nan sashin Hausa na DW. Tambaya ta gaba cikin shirin ta fito daga bakin mai ita.
1: Assalamu alaikum Radio DW. Sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura tare da Nigeria. Tambaya ta tace magare ki tari wanda ake cewa magare ta daura. To ita daura tana da alaka ne da magare ki tari tunda ana mata kirari magariya ta daura kuma daura ta magariya. Tsakanin daura da magariya iyanwa da kane suka kafa su ko kuwa ne. To shine nake so a bani amsar. Sunana shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura tare da Nigeria.
0: Domin samun wannan amsa wakilinmu Larwana Malam Hamina da Magaram ya tuntubi masanin tarihi da ya fara da gabatar da kansa.
2: Sunana Dr. Mutar Musa, malamin tarihi a jami'ar Jibuhar Mani ta birnin Tawa a jamhuriyar Niger. To kakin in ba da amsa zan kasa amsan a biyu da hwari zan hwaɗi alaƙar da take tsakanin masarautar daura da masarautar magariya. Daga baya zan ba da jeran sarakunan da suka yi mulki a ƙasar magariya. Sai an ɗan jayo tarihi kaɗan. Masababin ya faru ne a masababin jihadin Usman ɗan Fodiyo wanda da ya ɓarke a ƙasar Hausa. Ƙasar daura 'yan jihadin nata sun fara ne a 1806. A 1806 sarakin daura Hausa suka bar gidan sarautarsu na daura Malam Isiyaku da shi da tawagar shi suka kama iko. Sarakunan daura da suka bar gida sun ɗanyi ɗan kewaye-kewaye na shekaru sai suka zo Yekuwa. Gari ne yanzu iyanan yammacin magariyar kaman kimanin kilo 20 haka ko kuma zai ɗan rage da magariya suka zamna a Yekuwa. To sarkin lokacin nan na Hausawa na daura shine wanda ake ce mishi sarkin Gwara Abdu. Sarkin Gwara Abdu suna Yekuwa sai ya rasu a 1825. Da ya rasu

0: Sami mu taimaka musu daga nan dai abin ya taso.
1: To ko muke dalilin rada ma wannan kungiya wannan suna na makama majuna Madam Bala Isa shugabar wannan kungiyar ta ce suna ne mai ma'ana kuma yana da asili.
0: Akwai ma'ana saboda ni mata soji ce kuma sai na gani ya ne zan yi taimaka ma marayun na soji da wannan kenan ni ma ina cikin su kuma duk wanda ya ce maraya in kai ba marayan bane danka zai zama maraya wata rana ko ba gaskiya ba. Haka ne tun daga abun gakin nan sai na gani kawai mukama ma juna shine zai daidai da ma'anar abin da muke so mu cimma gurin namu. Fiske da fada da muka fara da kudin kanmu ne bamu samu wani tallafi daga wani ba. Da farko duka da muka fara da mutum 50 muka fara matan so shi da muka fara koya ma aiki muka dauki wasu 25 wanda muka ba su jari suke kasuwanci haka daga cikin gida kuma akwai wasu ƴan mata da muka doka su ma tare da ƴan marayu tunda marayun ba gabaki ɗaya ba wannan in muka doka duka akwai wanda ba su da hali muka koya musu sana'o'i da fadi daga dimki muka fara formation din mu muka koya musu dimki muka koya musu makiyaji man shahi-shahi da muka koya musu to duk wannan da muka faro duka da kudin hannunmu ne ba tare da wani tallafi ba mu da kanmu ne muke mobilizan kudin yanzu ne muka samu partner in wanda suka kama formation ta fari wanda muka yi yanzu mutum 50 da muka koya ma aikin hannu.
1: To ko baya ga waɗannan kalubale da Madam Bala ta bayyana da kungiyar ta fuskanta a harkon kafata a yanzu dai ana iya cewa kidi ya sake kungiyar ta samu abokan hulɗa da dama da ke dafa mata cewar shugabar kungiyar Madam Bala Isa.
0: Tun farko partner din da ya fara kama mu Airtel ne da ta ba mu mashinshinan. To da wannan mashinshinan duka muka samu muka fara koya ma mutane dumki. Bancin shi mun samu akwai ONG Albayan, akwai Charity, akwai Muslim Hand, akwai Mercy Corps, akwai Circle Life, akwai PBF wanda suka kama suka sanyo abin ga suka sanyo kansu bisa ka tallafa ma harkar jan a travers program in institution ko wanda muka suka koyi haka wutar sola akwai wanda suka koyi kujeru wannan matan 17 din su kuma aka koya musu sabulun wanka sabulun shafawa sabulun wanki man shafawa man gashi da abin ga turarika da wani abin ga muka koya musu kuma kowane sai aka bashi kit din shi abinda zai shi ya dogaro.
1: Masu sauraro kada ku sha'afa shirin mu shiga club kuke ci gaba da saurara daga nan sashen Hausa na DW. Kungiyar na samun nasarori da dama cikin tahiyar ayyukanta a birnin Maradi da ma sauran wasu jihohi na ƙasa kuma jama'a da dama na yabawa da kokarin da kungiyar take na taimakon kai da kai da kuma taimakon gajiyayyu. Madam Bibata Hamidu Saidu mamba ce ta sahun gaba a cikin wannan kungiya kuma tana daya daga cikin waɗanda aka kafa kungiyar da ita. Ta bayyana ma DW wasu daga cikin nasarori da muhimman ayyukan agaji da kungiyar ta su ta gabatar a faɗin ƙasa.
2: Da farko ka san ɗiyan sojawa da matan su kaɗai ake tallafa ma sai daga baya muka gani bancin ɗiyan sojawa da matan nasu akwai su ma nan waje marayu wanda suke buƙatar su ma a tallafa musu shine muka sayo su a cikin muka ce mun zai hana su ma a sa su cikin harkar ONG su ma a ringa tallafa musu.
3: Akwai misalan ayyuka kaman Adama garin lokacin da aka yi wannan gobara na communicat akwai tallafi da muka kai na kayayyaki na kayan jiki da muka kai ɗan karciyan communicat na Zandar da muka cika buhuna muka kai musu. Akwai Atanit, akwai wani orfelina Buburuk, ita ma mun cika muke tallafa ma ita ma mun cika kaya cikin buhuna muna kai musu. Bancin wanda muka koya ma aiki. To yanzu gaskiya muna so muna kira kuma ga mata, musamman ma ga mata. Ka san duk in kana so ka taimaka ma mutum sai ka san shi, tukun ka taimaka mishi. Me yasa tun farko muka yi tsarin matan soji? Sai muka gani irin wahalolin da matan soji suke sha, musamman in mazajen suka ta yi daji ko kuma a ce sun rasu, irin wahalolin da suke sha. Daga nan ne muka ɗauko tushen abin. Kuma da muka ɗauko tushen abin sai muka gani kawai ba su kaɗai suke shan wahala ba. Akwai domaji wanda ga sunan talakawa ne suna son a koya musu ma aikin da za su taimaka ma kansu. Eh muka karkata kuma bisa ga kushi general bai muka gangama duka gaba daya dan muka gani wanda muka gani yana neman taimako sai mu taimaka mishi akan wannan duka inan da su wanda aka yi niyame shi ma mun yi taimako ba iyaka
1: ko dai a baya bayan nan ma kungiyar ta dauki nauyin horar da wasu matasa na birnin Maradi akan ayyukan hannu da ayyukan dogaro da kai ga dai ayoyin wasu matasa da suka ci moriyar wannan kungiya ta mukama ma juna
4: Ni dai sunana Muhammadu Gabe Iwo. Gaskiya ni dai babban farin ciki na daga cikin wannan aiki kamar minini ya zamanto da aiki ne na hannu wanda dole ne mu kago kuma na kasan musu kago masu tasawa ma idan da su ma sun zo su ma za su kago kuma zuwa dai nan gaba saboda minini aiki ne wanda koda ba a baka kudalla ba ka san da dai zaka riƙe kanka na kasan kama zaka riƙe akan shi kidan muna babban godiya akan wannan aiki mu dai da mun ka samu saboda minini wasu da kudin su ma ba sa sami shi ba
5: sunana na Sha'atu Isu wannan horo da aka ba mu sai dai mu ce masha Allah muna godiya kullun tun kin farin ciki miki dare da rana amma mu horo na sabuni yadda za a sarrafa sabuni sabon likido omo dukan su dai yanzu in aban a tattara mu su ne yanzu komi duka muna iya su insha Allah Allah ya biya su Allah ya kara daukaka Allah ya kara arziki mu ma mu tamakan mu adda Allah ya kara mu arziki
1: hukumomi dai na bariki da ma na gargajiya na birnin Maradi sun san da zaman wannan kungiya ta mukama ma juna kuma suna aiki ka fada da wannan kungiya To masu sauraro da haka shirin nayo ya kammala a madadin sauran abokan aiki da suka dafa shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi ni Salis Kaka da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus

0: DW Abunamu.
1: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake kasancewa da ku a cikin shirin Abunamu dake nazari kan al'amuran da suka shafi mata da kananan yara har ma da zamantakewar iyali. Sunana Fauziya Dauda nake farin cikin kasancewa da ku. Shirin na wannan makon zai yi duba ne akan haƙiƙanin mace da kyau da ƙwarin gwiwa da kuma matsin lamba da take fuskanta a kulli yaumin. A sassa daban-daban na yammacin Afirka, Najeriya ga misali, mata kan yi abubuwa da dama domin sauya kalar fatarsu daga baka zuwa fara, wato skin bleaching a turance. Matan kan kashe maƙudan kuɗaɗe wajen siyan mayuka ko sabulai ko allurai domin fatarsu ta yi haske. Wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, ya yi nuni da cewa kashi 75 zuwa 77 na matan Najeriya na sauya kalar fatarsu, yayin da wani bincike kuma ya nuna cewa 'yan Najeriya a nahiyar Afirka suka fi amfani da kayan shafe-shafe. Yawanci akan fi mayar da hankali ne akan illar da ke tattare da sauya launin fata. Sai dai a yau za mu duba shin me yasa wasu baƙaƙen mata ba sa alfahari da launin fatarsu, me kuma ke ingiza su zuwa ƙona fatarsu. Sadiya matashiya ce 'yar Najeriya da ta ce ba ta sha'awar yin bleaching, sai dai ta bayyana wasu dalilai da take ganin yake sanya mata yin bleaching.
2: To inda gaskiya dalilin da yasa ni bleaching mai ban sha'awa, saboda na yi son zauna da Allah ya halicce ni, sannan kuma yana da matsala sosai, duk da yake wasu kila suna yin shi ba su ainihin matsalolin shi ba. Wasu mahoraren ne amma kuma za su kara da bleaching, za su kara da mai, za ka ga sun kara haske, suna son su yi to su dai ga sunan kawai to kila ko don su burgen maza ne ko to kowa dai da nashi ra'ayi dai, amma dai gaskiya wasu kawai ganin suka yi kila yanzu an waye ya kamata a ce sun ɗanyi bisa ga yadda suke rawa, duk da yake akwai skin care akwai gyaran da ba na bleaching ba ne ba, amma dai gaskiya mafi yawanci yanzu bleaching shi ya fi yawa. Ba kowace mace ka ce wa kila ta bi kila ma ta bi ka'idar ta je ta yi binciken skin inta man da ya ka ɗauka ba kafin ta fara amfani da shi ba, kawai wasu suna amfani da man bleaching saboda ɗai kai tsaye a ga sun yi haske sun canza.
1: A Ghana ma wani rahoto na nahiyar Afirka na WHO ya nuna cewa akalla mata 40 cikin 100 na sauya launin fatarsu a ƙasar. Mun kuma jiyo ra'ayoyin mata kan abin da yasa suke shafa mai.
3: Muna shafa mai yanda za a yi dai mu yi aski. Like in ka zama baki wani sometimes in ka shiga cikin mutane like friends in ka kaga kuma kowa na bright ban da ke yasa shi kai ma kana feel kamar kai ma kana da yin wannan color ne yasa yana bari kina attract yasa muke shafa mai.
4: Ni abin da yasa nake shafa mai gaskiya yana min kyau ne shi yasa nake bleaching, kuma da na tashi gidanmu gaskiya ba irin kwalare haka. Ni dai gaskiya fari na ni kyau shi yasa na fara bleaching.
5: Abin da yasa nake shafa mai ni ba na son baki, na fi son ko da yaushe in ganni fara. Dama dai ni ba baka ba ce can da haske na, amma na ƙara gaskiya ni Allah ba na son baki ko kaɗan, in na yi baki ba na kyau sai in ga kamar na yi muni, amma idan na yi fari ko ban shafa hoda ba in na sa kwalli kaɗai ya ishe ni in yi tafiya na duk inda nake. Sannan kuma ni da in rasa man bleaching kwara in rasa abinci.
1: To sai dai ga wata matashiya ta ce wasu matan na shafe-shafe ne saboda yanayin dabbare-dabbare da fatar jikinsu ta yi.
6: Mutane na shafa mai saboda maybe condition skin su ya bata ko fuskan su ya bata kaman pimples na damun su ya ke kiran shi enzima abinda ke ce ma crow ko ya ke fadi cikin Hausa. Kaman fuska dai yinin ka shafa mai bai gamu ba ya yi daban-daban kalan kai daban-daban nan, saboda shi mutane ke shafa mai, kuma wani kuma na shafa saboda ya samu kalan da yake bida.
1: Abubuwan da ke siffanta 'ya mace inda mata ke son fitowa tsaf-tsaf. Da yawa daga cikin mata masu tasowa kan duba cewa kyau ya ta'allaka ne akan farar fata, ko ma yadda wasu ke bayyana kansu a kafafan sada zumunta. Daga nan ne sai su fara kwatanta rayuwarsu da wasu, yayin da ko a tsakanin ƴan uwa ake nuna bambancin launin fata a matsayin wani salo na nuna wariya da daraja, ko ma a tsakanin rukunin al'umma. Sannan a hankali karin maganar nan ta Bahaushe da ke cewa farar mace alkyabbar mata, yayin da kuma wasu mazan ke cewa sai farar mace koda kuwa aljana ce, sun yi tasiri a kwakwalan mata a cewar masana zamantakewa, inda mata da dama ke ganin darajarsu a wajen maza ita ce hasken fatarsu. To mun ji ta bakin wasu mazan kan irin launin da suke so a mace.
7: Sunana Jamilu Umar. A cikin baka da farar mace, ni a nawa zaɓin na fi son wanda dai ba fara ba ita ba baka ba. Ina an ce baka za a ce mai baki irin sosai, an ce fara kuma irin farin nan sosai, to ina fi son dai wanda ba mai haske haka, wanda ko haifuwa ko yara kuka haifa za ka suna ɗan da haske da sauransu, wanda kowa zai je yana shauƙin ya yi hulɗa da su ko ya ɗauke su da wasu abu makamantan haka.
8: Sunana Rufai. Gaskiya na fi da son bakan mace, saboda bakan mace irin natural beauty ce. Wata ran ko ba ta yi kwalliya ba, in ta yi wanka ta sha Vaseline ko da kwalli ta sha za a ga ta yi kyau, saɓanin haran mace sai ta yi kwalliya da sauransu.
1: To sai dai ga Hamza Umar ya ce farar mace ita ce zaɓinsa.
9: Gaskiya yana da ra'ayi sosai akan farar mace, saboda farar mace na ɗaya ra'ayi na wanda nake da shi ni nawa karan kaina, sannan kuma akwai qualities waɗanda nika ganin farar mace tana da su a duniyar yau da ma duniyar da ta gabace mu, wadda gaskiya bakan mace ba ta da su. Na ɗaya, za ta jawo maka dai class number one, za ta ja maka aji, sannan gidanka karan kankan shi zai samu wannan ajin, zuri a kama kankanta za ta samu wannan ajin. Saboda in ka duba a yanzu lokacin da muke ciki, lokaci na wanda mata maza suna da wannan sha'awa akan su samu mace mai kyau kuma fara, musamman a ce tana da ilimi na addini da ilimi na boko.
1: Amma Hamza, baka ganin irin masu ra'ayinka a cikin maza ne ke ingiza mata su fara yin bleaching?
9: Eto, akwai waɗanda gaskiya sun samu rudani akan wace ce farar mace. Ita farar mace abu mace ta wadda in dai ka san fara ce tabbas kana ganin ta ka san farar mace ta. Magana wai mace ta yi bleaching ta yi hori, wannan daban na, duk wanda ka san farar mace bai ma mu'amala da wacce take.
1: Amma ya kake tantance mai shafa mai da kuma wadda farinta ne na asali?
9: Ina tantancewa number one za ka ga duwar da tana bleaching akwai wani abu da suka normally in sun kusance ka kakan iya jin wannan warin na man na bleaching. Akwai kuma wanda tabbas in dai master na gehen gane iya farar mace tun daga nesa zai iya gano waccan natural hori na gare ta gaba horin ta ainihin nata na nakanta ba.
1: Iftisan Sani Sulaiman jami'ar kiwon lafiya ce ta bayyana mana illar da ke tattare da amfani da sinadaran sauya launin fata.
10: Sinadarin da yake cikin ƙwayoyin na koruwan allurar na yawanci shine glutathione. Yanda ku yake sa mutane suna fari shine yana rage aikin melanocytes, waɗanda su ne ƙwayoyin halitta da suke samar da melanin. Iya yawan melanin a jikinmu, iya duhun fatar. Shi wannan glutathione ɗin, likitoci na fata suna amfani da shi idan aka samu matsala ta fata, musamman ma mu mata wanda hormones suna sa mu samu matsalolin fata kala-kala. Wasu a lokacin al'ada, wasu lokacin da mace take da ciki, ko ga masu larurar PCOS. Matsalar amfani da glutathione shine yanda mutanen mu ba mu iya bin ka'idar shi ba. Bincike ya nuna yin amfani da glutathione da ya zarce kima yakan iya jawo matsaloli kamar irin su amai, gudawa, ciwon ciki, ƙurarraji da ƙaiƙayin jiki, har ma da wahalar numfashi. Kuma a har yau bincike bai gama nuna iya adadin matsalolin da zai iya kawo ɗan adam ba. Yana da kyau mu ringa koyawa ƴaƴanmu, musamman mata, cewa kimar su ta zarce kalar fatarsu.
1: Mata dai da yawa sun bayyana cewa suna amfani da kayan shafe-shafe ne saboda su ja hankali kamar kowace farar mace da kuma samun damar samun mazajen aure. Da fatan mata za su gane cewa kyau na zuwa ne a launuka daban-daban, kuma kimar ki ba ta ta'allaka a launin fatar ki ba. To da haka kuma zan yi sallama da ku a cikin shirin Abu Namu, a madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammali ya zo gare ku, musamman ma wakilinmu na jihar Sokoto Ma'awiya Abubakar Siddiq da kuma abokiyar aiki ta Raijana Munir Yahaya. Sunana Fauziya Dauda, da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
0: DW Zabi Sonka.
11: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Aliyu Abdullahi Imam ne ke tare da ku cikin shirin na wannan lokaci.

0: DW labarun duniya.
1: Wani babban jami'in kasar Iran ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa daftarin karshe da suka cimma da Amurka wanda ake jiran bangarorin biyu su rattabawa hannu sun taba batutuwa da dama. Jami'in na Iran ya ce a cikin daftarin akwai bukatar Amurka da su sake bude mashigin ruwa na Hormuz ga kowa da kowa, yayin da su kuma nasu bangaren suka bukaci Amurka ta cinye duk wani shinge da ta saka wa jiragen ruwan su a teku da zai fara aiki nan take da zarar an kammala saka hannu a yarjejeniyar. Kazalika Amurka ta amince ba za ta sake kakabawa Iran wasu takunkumai ba har sai an kai ga yarjejeniyar karshe. A karshen yarjejeniyar kuma za a janye duk wasu takunkumai na Majalisar Dinkin Duniya a kan Iran. Ita ma Amurka za ta janye nata tare da sakin wasu kaddarorin Iran da darajar su ta kai dala biliyan 25. A gaba a yau ne ake sa ran za a rattaba hannu akan sabuwar yarjejeniyar dakatar da rikicin da ke tsakanin Amurka da kuma Iran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce sun cimma yarjejeniya da Iran, ya kuma yi alkawarin cewa za a bude mashigin ruwa na Hormuz da zarar sun rattaba hannu akan wannan yarjejeniya da aka jima ana ta kon gaba kon baya akai. Sai dai Trump ya ce yarjejeniyar bata shafi Iran ta mika sinadaran uranium da ta inganta ba, wani muhimmin sharadi da babbar kawa Amurka Israila ta dage a kai. Kafofin yada labaran Iran sun ruwaito kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar na cewar babu batun rattaba hannu a kan wannan sabuwar yarjejeniyar da za a yi a wannan rana ta Lahadi. Hukumomin Israila sun bayyana cewa kungiyar Hezbollah ta Lebanon da ke samun goyon bayan Iran ta kai musu hari a yankin arewacin kasar. Rundunar sojin Israila ta ce an samu fashewar wasu bama-bamai biyu a yankunan Israila da ke kusa da kan iyaka da Lebanon, amma ba a samu rahoton jikkata ba. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na X, ministan kudi na Israila ya buƙaci Prime Minister Benjamin Netanyahu da ya dauki matakin mayar da mummunan martani a yankin Dahiya da ke kudancin Lebanon mai cinkoson al'umma. Iran wacce ke goyon bayan Hezbollah na dabda rattaba hannu akan yarjejeniyar kawo karshen yakin ta da Amurka wanda ta buƙaci saka rikicin Lebanon a cikin wani bangare na sharuɗanta. Sai dai Israila na adawa da danganta bangarorin biyu wacce ta sha alwashin rusa kungiyar Hezbollah kafin ta kai ga cimma yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin Beirut. To masu sauraro ga baki ɗaya labaran duniyar kenan da ma shirin na wannan lokacin. A madadin Abdullahi Tankwabalani da na kasance da ku Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bonn.

0: Madalla, tambaya ta farko a cikin shirin ta fito daga wasu masu sauraron DW Hausa, Alhaji Murtala Aliyu Kofar Atiku da baban gida Tukur, dukkaninsu a birnin Sokoto dake Najeriya, da suke cewa shin waɗanne matakai ake bi wajen yin rijista a jam'iyyar siyasa da sharuɗan da ake neman cimmawa? Domin samun wannan amsa, wakilinmu Muawiya Abubakar Sadiq na Sokoto ya tuntuɓi Farfesa Yahaya Tanko Baba, malami a sashen koyar da ilimin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usman Danfodiyo.
1: To akwai ka'idodi na kundin tsarin mulki, kuma akwai ka'idodi na ita hukumar zaɓe. Ka'idodi na tsarin mulki su ne doka, wanda doka ta tanada cewa kowane ɗan ƙasa yana da 'yancin ya shiga jam'iyya ko kuma ya rijista jam'iyya. Amma kame haka akwai ka'idodi da ta ya cika su. Na ɗaya dai dole su zama da cewa sun samar da kundin tsarin mulkin wannan jam'iyya. Dole kuma su fitar da wata manufa ko aƙida ta wannan jam'iyya. Dole su zama da cewa suna da shugabanci na wannan jam'iyya. Dole kuma su tabbatar da cewa suna da karɓuwa ko kuma samuwa a aƙalla kashi 2-3 na ɗaukacin jihohi 36 da ke Najeriya da kuma birnin tarayya a Abuja. Kuma waɗannan mutane da ke so a yi musu rajista ba za su kasance ƙungiya asiri ba. Za su kasance ƙungiya ce buɗaɗɗiya wadda aka santa kuma aka sai da take gudanar da ayyukanta. To idan suka cika waɗannan ƙa'idodi za su iya tunkarar ita hukumar zaɓe domin su gabatar da waɗannan hujjoji na cewa ga manuhohinsu, ga alamun jam'iyyarsu. Kuma alamun jam'iyyarsu ba zai saɓa da wata alamar jam'iyya ba. Sannan kuma da alamar jam'iyya da taken jam'iyya ba zai kuma zo ɗaya da alama da kuma taken wata jam'iyya ba. Sannan kuma duk alama da taken da mutane suka samu a matsayin ƙungiyar siyasa wadda suke so a yi mata rajista a jam'iyyar siyasa, to ba zai zama yana da alamar cin zarafi ga wani mutum ko wata al'umma ko wani yanki ko wani ba'alin mutane ba. Zai zama da cewa take ne ko alama ce wadda zamu iya cewa tana ba da saƙo ne ba tare da zolaya ko cin zarafi ko cin mutuncin wani ba.
2: To Farfesa, kamar sai jam'iyya ta cika waɗannan sharuɗa ne, misali take iya takar shugabancin ƙasa?
1: To in ta samu rajista jam'iyya, ta samu rajistar hukumar zaɓe, ta cika waɗannan ƙa'idodi wanda ga kundin tsarin mulkin ta, ga shugabancin wannan jam'iyya, ga ofisoshinta aƙalla kashi 2-3 na jihohin Najeriya, ga kuma aƙidunta, ga manufofinta, ga alamarta, ga takenta, to kowace jam'iyya tana da 'yancin ta tsaya da ɗan takara tun daga matakin kansila har matakin shugaban ƙasa. Babu wani sharaɗi da aka gindaya aka ce sai jam'iyya ta kai kaza sannan za ta iya tsere da takarar shugaban ƙasa.
2: Shin Farfesa, akwai jam'iyyun siyasa har nawa a Najeriya ganin fitacci ba su wuce guda 4 ba haka?
1: To akwai gade abinda bayanai suka tabbatar yanzu na hukumar zaɓe, akwai jam'iyyu 21 a Najeriya. Amma mun san da cewa fitattu cikinsu kaɗan ne. Idan kai magana jam'iyya mai mulki wato ta APC, kai magana jam'iyya adawa wadda za mu iya cewa yanzu ta ɗaiɗaice wato PDP, za ka zo ka samu wasu jam'iyyu masu tasowa, wato ana magana ADC, African Democratic Congress, da NDC, National Democratic Congress, da kuma Allied People Movement, APM, wadda yanzu ta samu ɗan takarar shugaban ƙasa, da kuma ABGA wadda ita ta ma daɗe ita ma tana mulki musamman a jiha Anambra ta kudu maso gabascin Najeriya, da kuma PRP wadda za mu iya cewa tsohon jam'iyya ce tun jamhuriya ta biyu. To idan ka ɗebe waɗannan jam'iyyu wanda fitattu ne, za ka iske duk yawancin waɗansu jam'iyyu za mu iya cewa 'yan abiyar rimani a shakiɗa. Za ka ga cewa ko a matakin ma jiha da wahala ka ga sun tsaye da gwamna. In ma sun tsaye da gwamna, za ka zo ka iske ko ofisoshi takamammu babu su a jihohi. Saboda haka ba su da irin wannan karɓuwa, ba su da kuma ƙarfi da za su yaye ta manufofin jam'iyyunsu.
2: Wasu na cewa jam'iyyun siyasan nan suna da rauni musamman ma a wannan lokaci. Shin ku kuna ganin haka nan ne?
1: To jam'iyyun siyasa suna da rauni domin abinda jam'iyyar siyasa aka fanta da shi shine aqida manufa sannan ita wannan aqida manufofi na jam'iyyu sune ke daga jam'iyya sune kuma ke ba ta dama ta tallata kanta cikin al'umma shine kuma al'umma ke ribibi domin shiga jam'iyya to a wannan lokaci ta jamhuriya ta hudu musamman a wannan yanayi da muke ciki dama cewa jam'iyyun siyasa hatta da mai mulki hatta da jam'iyya mai mulki a mataki na tarayya sun karanta ainu abin da ya shafi manufa da aqida sai ka rasa menene bambancin wannan jam'iyya da waccan jam'iyya shi yasa ma za ka ga cewa yan siyasar suna ta sa'ayi suna ta safa da marwa daga wajen jam'iyya zuwa wajen jam'iyya saboda babu bambancin manufa da aqida manufofi da aqida tsakanin wannan jam'iyya da wajen jam'iyya yau da sai baka iske wani jigon dan siyasa a wannan jam'iyya gobe ya fice ya shiga wata jam'iyya
2: amma me ka kawo haka farfesa
1: to rashin waɗannan taskatattun manufofi da aqida wanda kuma zamu iya cewa mafi aksarin jam'iyyun siyasa wanda akai ma register a wannan lokaci ba jam'iyyun siyasa bane wanda suka samu asali daga al'umma jam'iyyun siyasa ne waɗanda ƴan siyasa ɗaiɗaikunsu suka kafa domin cimma manufofinsu na kafa gwamnati na samun mukamai na kuma biyan buƙatunsu zamu iya cewa kamar sabani abin da ya faru jamhuriya ta biyu da jamhuriya ta uku da jamhuriya ta uku da ta rushe da jamhuriya ta daya inda zaka zo ka iske a mataki na unguwa zaka zo ka iske shugabancin jam'iyya wakilcin jam'iyya hatta gida zaka zo ka iske akwai gidaje wanda suka shahara da cewa su wannan gida ɗan aqida wannan jam'iyya ce a mataki na mazaba zaka iske wakilai da shugabannin jam'iyya a mataki na local government zaka zo ka iske wakilai da shugabannin jam'iyya idan aka tashi daukar zartar da manufofin jam'iyya zaka zo ka iske ba mutane bane wayanda suke a Abuja sune ke zauna su zartar da hukunci akan yadda ake tafiyar da jam'iyya a'a ana samun ra'ayoyi na al'umma tun daga ƙasa tun daga anguwanni ya zuwa muzabu zuwa kananan hukumomi zuwa jihohi zuwa yankuna har ya zuwa mataki na ƙasa sanan aiwatar da al'umma mutane suna jin jam'iyyar tasu ce kuma su shugabannin jam'iyyar suna jin cewa jam'iyyar ba tasu bace ta al'umma ce amma sabanin abin da ke faruwa yanzu jam'iyyun siyasa na yanzu shugabannin jam'iyya su adda jam'iyya ko masu mulki su adda jam'iyya saboda haka zaka zo ka iske mutane an kace mutane daga jam'iyya babu alaka babu jin cewa wannan jam'iyya tamu ce a wancan lokacin da jam'iyyu ke da manufa manufofi da aqida ko ba a zabe zaka zo ka iske ana ayyuka na jam'iyya ana gudanar da taruruka ana gudanar da waye da kan al'umma duk wani abu ya tashi na ƙasa zaka zo ka iske jam'iyyun siyasa sun shiga kafafen watsa labarai sun shiga motoci sun je anguwanni sun je garuruwa sun je wurare daban-daban domin isar da manufa ko kuma matsayar su kan wata manufa ko ta gwamnati ko ta al'umma ko ma ta duniya amma sabanin abin da ke faro yanzu jam'iyyun siyasa zaka gansu suna gudanar ayyuka ne kunun idan lokacin zabe yayi
2: to farfesa a matsayin ka na masanin kimiyyar siyasa yanzu ana batun cika shekaru 27 na wannan mulki na demokradiya ganin akwai shin kamar misali a ganin ka to akwai ci gaba
1: wallahi bai aka samu abin da ya shafi demokradiya musamman abin da ya shafi jam'iyyun siyasa wanda sune ginshikin demokradiya to zamu iya cewa gara da yanzu a wannan jamhuriya ma zamu iya cewa shekara 1999 zuwa 2003 zuwa 2007 zamu iya cewa jam'iyyun siyasa sun yi tsayuwa da karfi da manufofi da aqida da kuma tafiya da al'umma sabani abin da ke faruwa yanzu abin da ke faruwa shine mutane sun kasa ma sanin menene bambancin wannan jam'iyya da waccan jam'iyya babu aqida ba manufofi babu shugabanci na gari kowace jam'iyya idan tana da tasiri a wannan lokaci da muke ciki zaka zo ka iske tana da rikici na shugabanci yau jam'iyyar PDP wadda ta yi shekara 16 da damar mulkin kasa yau babu ta saboda matsaloli na rikici na shugabanci
2: kamar kai menene kake gani ya kamata a ce sun yi
1: dama shine aikin jam'iyyar adawa kuma shine demokradiya ba za ta ginu ba sai da karfafa karfafun jam'iyyu na adawa kuma aikin su shine su kalubalance jam'iyya mai mulki su tallata mu mutane gazawar wannan jam'iyya da manufofinta da akasin abinda tace za ta yi domin su kuma su samu karbuwa su samu dama a zabe su su mai gurbin jam'iyya mai mulki mun zaci lokacin da aka samu canje a 2015 na kwace mulki daga hannun PDP da APC ta yi dan muka ce to an samu wani ci gaba babba a demokradiyyar Najeriya tunda har an iya kwace mulki daga jam'iyyar mai mulki kuma jam'iyyar adawa ta karbi mulki sai kuma abin ya koma dan cewa garaje da yau yanzu abin da muke faruwa shine jam'iyyar adawa ita fu kansu an daidaita su dan cewa zarge-zarge sun yawaita cewa gwamnati da jam'iyyar mai mulki tana amfani da karfi da hukumomi na gwamnati musamman hukumomin shari'a domin haddasa rikice-rikice na shugabanci a cikin jam'iyyun adawa domin a daidaita su a hana su sukuni
2: to professor wannan tunda misali zarge-zarge ne kamar kai a ganin ka me ya kamata su sai su jam'iyyun adawa
1: kamar ayya abin da ya kamata su ginu kan aqida da manufa kuma su tsare doka su tabbatar da cewa kudai mulki ba shine zai musu fitila ba wajen gudanar da ayyukan jam'iyyun su idan suka ce abin da ya dame su kawai su yi gogoriyo samu mulki ko samu shugabanci cikin jam'iyya ko kuma danne wasu ko kuma ɗiba takeici tsakanin su to lalle jam'iyya mai mulki da gwamnati za ta amfani da wannan dama na farakar da ke cikin su ta ruguza su amma idan suka hada kansu suka zama tsintsiya madaurin kide alaƙalla a cikin jam'iyyu da cikin jam'iyyun su suka samar da shugabanci ingantacce suka taskace manufofin su suka tallata mu al'umma kila watakila al'umma su ga alfanun manufofin su kuma yayu su zabe su
0: Professor Yahaya Tanko Baba malami a sashen koyar da ilimin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usman Danfodiyo dake Sokoto a Najeriya

0: Ana sauraron shirin amsoshin takardunku daga nan sashin Hausa na DW. Tambaya ta gaba a cikin shirin ta fito daga bakin mai ita.
1: Assalamu alaikum Radio DW. Sunana Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura a tarayyar Najeriya. Tambaya ta tace, magare ki tari, inda ake cewa magare ta daura. To ita daura tana da alaka ne da magare ki tari, tunda ana mata kirari magariya ta daura, kuma daura ta magariya. Tsakanin daura da magariya, yanwa da kanin suka kafa su ko koya ne? To shine nake so a bani amsa. Sunana Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura, tarayyar Najeriya.
0: Domin samun wannan amsa, wakilinmu Larwana Malam Hamina da Magaram ya tuntubi masanin tarihi da ya fara da gabatar da kansa.
2: Sunana Dr. Mutar Musa, malamin tarihi a Jami'ar Jibo Hammani ta birnin Tawa a Jamhuriyar Niger. To kakin in ba da amsa, zan kasa amsan a biyu. Da fari zan hodi alaƙar da take tsakanin masarautar daura da masarautar magariya. Daga baya zan ba da jeran sarakunan da suka yi mulki a ƙasar magariya. Sai an ɗan jayo tarihi kaɗan. Masababin ya faru ne a masababin jihadin Usman ɗan Fodiyo wanda da ya ɓarke a ƙasar Hausa. Ƙasar daura, ‘yan jihadin nata sun fara ne A 1806 sarakin daura Hausa suka bar gidan sarautarsu na daura Malam Isiyaku da shi da tawagar shi suka kama iko. Sarakunan daura da suka bar gida sun ɗanyi ɗan kewaye-kewaye na shekaru, sai suka zo Yekuwa. Gari ne yanzu iya nan yammacin magariyar kaman kimanin kilo 20 haka ko kuma zai ɗan rage da magariya suka zamna a Yekuwa. To, sarkin lokacin nan na Hausawa na daura shi ne wanda ake ce mishi Sarkin Gwara Abdu. Sarkin Gwara Abdu suna Yekuwa sai ya rasu a 1825. Da ya rasu sai aka ma Lukudi ɗan shi sarauta. Ɗan shifinni da shi da kitari wanda su uwayen shi ne, sai suka ce ba sa mishi ba mubaya'a. Da suka ce ba sa mishi ba mubaya'a, nan dai aka samu cece kuce a cikin gida hal shi ɗan shifinni ya rasa ran shi. Kitari sai ya zo ya kafa magariya, shi ɗan shifinni wanda ake ce mai tsoho sai ya je ya kafa sarauta a Bore. Donk su Lukudi iyaye kuwa daga Yekuwa sai ya yi gaba ya matsa ya je Yardaje ya zamna. Daga Yardaje wanda yanzu a cikin Najeriya take, sai ya koma zangon daura iyanan zamne. Donk in aka yi la'akari, kowanne daga cikinsu da shi Lukudi da su wa'ancan iyalin Malam Isiyaku wanda suka yi jihadi suka kama birnin daura, da shi Kitare da shi tsoho, kowa iya kiran kanshi sarkin daura. Kaji yanda daga inda aka samu asalin magariya suke ake cewa daura ta magariya a dalilin wannan ne. A nan cikin ƙasar Niger a yanzu, sarautar magariya ita kaɗai ce take da ta huto daga cikin sarautar daura. Shi yasa suke kiransu magariya kitari ko kuma magariya daura. ‘Yan gidan asalinsu ‘yan cikin gidan daura ne, sarautar daura. Na biyu, jeran sarakunan magariya. Na fari, kaman yanda tarihi ya nuna, shine Kitari. Bayan Kitari, Abubakar masallaci ya yi iko. Bayan Abubakar masallaci ya yi iko, sarautar magariya sai ta zamanto ta mutu. Sai da aka jira 1908, sai turawan mulkin mallaka na Faransa suka samu a cikin ɗiyan Abubakar masallaci akwai Muhammad na babba, don shi aka ma sarauta. Bayan Muhammad na babba ya bar sarauta, ɗiyan shi guda hudu suka yi sarauta a magariya, da sarki Ibra, da sarki Umar ɗan Garu, da sarki Adamu, da sarki Haru. Waɗannan duka hudun wannan ɗiyan Muhammad na babba ne. Don da bayan sarki Haru ya mutu, sai aka ma Ibrahim na biyu sarauta, wanda shi ne sarkin magariya na yanzu. In aka yi la'akari, aka yi jimla, za a ga sarakin magariya wanda suka yi mulki daga bakin kafa masarautar magariya su takwas ne.
0: Dr. Mutari Musa, malamin tarihi a jami'ar da ke tawa a jamhuriyar Niger. Masu sauraro gaba ɗaya da aka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman wakilanmu Mawi Abubakar Sadiq na Sokoto a Najeriya da Larwana Malam Hamina da Magaram a jamhuriyar Niger da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.